0: Antụ nke anyị na-agagharị, ọ dịka nwere ihe ị na-achọsi ike.
1: Eyo, ọ bụ akacha heat pump, ụdọ ahụ ji iwe na ọnụma apịasị oyi, arụ mgbu, agba ikpere na nkụji niile nke arụ, ngwongwo, ọkpụkpụ na akwara. Akacha heat pump ọ na-akụ ha isi jaja.
0: Nke e jiri mkpara akwụkwọ sitere na be anyị na nke sitere obodo oyibo wee mepụta.
1: Nwanne m, ọ bụ n'ihi nke a ka m ji achọsi ihe ike.
0: Lenu ebe a.
1: Ew, daalụ sọ.
0: Tee ya ebe ahụ na-egbu gị mgbu, kuru ya n'ume maka ịchụ oyi na azụzụ. Ehe, ọ na-enyekwara ndị agadi aka. Akacha heat pump dị ire. Ana emekwa ụṅara. Ọ bụ aka ọrụ Hardis and Remedas Limited.

0: Papa, na kwa ọgwụ gị o.
1: Ewu nwa mụ.
0: Ụkwara nke akwa.
1: Hapụ ke na ọgwụ gị a. Ke na ụwa ụkwara ụtọ. Ịma na mgbe mbụ, ma ụkwụ mgbu, ma ụmị ọkpụkpụ, ahụ mgbu niile ji mụ. Nasị na nke n'ọbụkwa naanị nka. Mana ke gbasapụ esi batara, na-anọnyere m oge niile. Ma n'ụtụtụ ma n'anyasị, enwetala m onwe m. Sapụ esi a, 95.3 FM.
2: Ọ bụ Jolly Johnny n'okporo ama taa. Achọrọ m ịma ka ndị mmadụ si mara Maggi Chicken Flavor. Nke a dị mfe, ngwa super celery.
3: S-E-L-A-R-R-I-E salary.
2: Nwanne, ịchọ nri gbanwe ya ka ọ bụrụ salary. Ngwa, ohere nke ikpeazụ, super turmeric.
3: Ok, T-U-R-M-E-R-I-C turmeric.
2: Eziokwu, otu katọnụ Maggi Chicken Flavor bụ nke gị.
4: Maggi Chicken Flavor nwere yabasị, celery na kwatu.